0: Kaja Mwiri Buwana. Nego Kumbia only. Basta itikale tena kainyana. Muntu kumanya kadala Grigole Mukundi Getambi. Ay mbira. Mugeni kare na kaere.
1: Yes.
0: Mugeni.
1: Tumesalimika baba na tia.
0: Nataka kuwebuvonko magabo kalinde kede keni. Otherwise mitambo iko round and clear. Tukubya mwankadha inyanya. Ah Grigore Mukundi Getambi. Grigore Mukundi Getambi. Sungusha kitambi round 1.

0: ni waachilie ni siwaachilie.
1: Achilia baba.
0: Ah, twende. Idhare tuweda na ngirie kana
1: yes.
0: Ni box number
1: 5 na box number 6
0: box number 5
1: na box number 6
0: atobata 3
1: 6 kwani kodi.

0: money.
1: Yes, yes.
0: And our candidate Dennis Bongo Man. Kalendi gako gera Korea dali metu esana.
1: Amen.
0: All right. Na de kalendi de.
1: Keda bitera nguato bitumere.
0: Aya atere. Story ya vairandi mante ameguata ama ewe mbera vairandi gweta atia.
1: Ande kuere kapi. Aya. Muntu e unyo ko unyo. Oyo I'm talking. Ndere areria and billionaire.
0: Billionaire muntu muka.
1: Tomorome.
0: A man.
1: Yes. Nani influencer mkubwa sana.
0: Ya karendi ozo mwala ngatua.
1: Na miaka yana. Ena na idha to 43 years.
0: Mirongo ena na idha to.
1: Uye ni mutoto sana.
0: Ena.
1: Kitha ni u, obviously ako na watoto, you know. Ena mwekuru.
0: Mwekuru.
1: Better vacation.
0: Vacation.
1: Nara anteresia Thailand.
0: Tangwa atithia mbere. Vacation ni imbio na imbio etana. Mbere vacation.
1: Vacation ni ora alima kwetha siya.
0: Oh, ore alima.
1: Bareta kupunga hewa ya bahari.
0: Mwanangu na kuambia.
1: Vizuri vina pita tu wakiangalia jua kona zake hapo.
0: Ah, safi.
1: Ai era mukomegoro anzia bese hii ungumare ku sibitare nkonara
0: sibitare
1: atembedia appointment tia kuongelo kereru ya Vinicius
0: Junior
1: tia kuongelo matoka api
0: kana tu medo
1: imerio
0: medigo
1: ito brome to kwariria
0: ito brome kuongelo medigo
1: yes
0: koreya kanata
1: konoria semiani we meani kuongelo
0: ugate guogo mpasore ndo te pesionde
1: kapi ekuma ayaba ndivu anga ndawara munti excessi anga kapi atulikire
0: into
1: yes
0: merigo
1: ah akangeba akoba aba
0: karendi agokuwa
1: na enakanya kadiara
0: na tuaugire atire na tuaugire atire
1: moleli kapi
0: na tuaugire anto akanywa batuma anto arume bakua
1: for example ina mtu mukagumira kapi we na
0: ara ara nene agwa kana aravida ibo unu tobo ai tonto mtu
1: mukaza ibwa we na mwakuro miyake ya kumi. Ae bairi yake enda vinenea. Nisai atataka ya maneno.
0: Kwamba kutha nuwa mwete pressure. Tuwa na mwiketie.
1: Parari vacation uwande na mbea shambu. Enu kumiaka apia rathika wa.
0: Ete rankuire karengi. Ete rankuire. Rode jororu wa Sara. Rode jororu wa Nebukadnesa. Alitine Nebukadnesa. Nebukadnesa alinto mwurumi.
1: Eva. Mbelishaba.
0: Rode jororu kinyaruka nenkeru ambese. Uchionde yogu untarina mbilionea uwe na chio. Rutinga niruwa. No muankaba swege. Ntugia kukarabego presa.
1: I mean kapi. Ya muntura wa ambera atire. Mwekoro na kudeta. Ansia mwene omore na tosurubare. Tore endi tosurubare ekomi.
0: Ekomi na toere inifat.
1: Dasa nye mwene. Aore na tosurubare. Tore endi. Iri mwekoro omori atire. Ino ngani ante okoria. Ethe ongani ante okoria. Anto anto bateme nyande ne mwe mwe
0: tuwale tuiterie twalingi
1: todara
0: ali
1: kana toda wadaringi vifuniko za nini nkuneki we
0: tuete kwa twinto
1: nkuneki aura nkuneki ntu ne ndasa ni mwe
0: sha pink
1: yes ire omuri ya mburugo onto omburere ibu anene anto bateme nya
0: pakoria kandi ne mwe ake
1: yes.
0: Kuru kwegi ntu mtu rudejo ruru kalaka ntibonde of course kwe na 3% ya barabega lakini bange grupu yeji ya bakarendi kundikiti kia bakarendi kukarabera rameka na ndio intomurumi omeora kuwa no me intomurumi omwe akuete
1: yes
0: for a reason like that hai kuru batese kao ekumi
1: ene kapi adhiki na ithando kukia piwa ngold dhabu millions of
0: money alaba terote wajakuru
1: nanto para para yere
0: ndio ya tere
1: kapi sawa isa sawa ongela lakini ongela intonko tukona batu to ongela na ni ntombe kirete nyangu okona intaraimi nyake dante ongeli intaraimi dai to kwari naibo kona tu nyambe kirete ende bibi ngiro ongelo tewe akona ni za nini tanga vedera no kuri tanguira si ditawa si ring light yo tuko
0: ate ring light atere ikwenda ku kugweria njenda kwenda kugweria njenda nuje njenda njenda ne tumaga anto bakua na iko ge atumira karendi ngura ni ukambiria ndo abo ngona ibo kurwa na blessing
1: yes.
0: Ntije kirabo kurwira ukeregera ukiuga kapia kantevya kapia kandura uri ndo asia kainde kirendi
1: na kuria dere kapi mbesa ni mbia lakini ndi mwika aba kuithira otena chio ndi imagine atege dere na mbesa ange kuwa hapo ibite to le kababa
0: ti mbesa dina imuntu moka no mwanka lo store wo wompae onde yumanete na muntu moka either nyino toana kana muntu ta karendi
1: ndio nguri atire kapi we na mukoyo 10 years ida ya kona anga ibi bati ko karantisio ni saia nona vitu zineza badilika
0: na ndio undu yu blame
1: nanga owe ya ntomurome kitha we na kwe nangi utumire into bi ansi amukuru kwa tiko data ni onto atate tate ni
0: ngomizi ekuru kalenda
1: ai
0: nuje ekuru
1: naiwe onyo
0: eh yeah?
1: Naiwe onyo
0: aya
1: kwa yeyote anataka kufurahisha mwanamke
0: hey, good usifurahisha wana awa furaingi
2: Katweri ukathithire customer blow dry mono agashukwa na arua. By the way kiri, nureigiru oreki mbarathi dhanide na nkatha. Nata naru ukarathimu oneu utikuwa na mushene mwanki mwanki.
3: Erekana na bakimu we, onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao KK24+.
2: Na wina areu.
3: Bana K24+, ne apu yena masop, madrama, manager, na ibindi bingi bibi inge bia kuona kinya na family. Na ne free mtu wakua.
2: Aya, na wethero wena mahuka pleji tatea, atuwe kire K24+ yeu ATV ne yetu ya sarun totige kumboeka. Ambo niko download.
3: Eka niko kaitaka kuwerirwa hookup legit ya entertainment. Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire dimo yaku kana TV yaku o download K24+.
4: Oh yeah, it's free.
5: Meru FM.
6: Urigwa kunja barabarene.

0: lakini tia mbolia
1: langu ile le uti wa mbele autoria eso ndeli mount meso mayoni mbladana niwe monini keni wewe angoli jongo ino niwe monini keo
2: kewe
1: keni alilingira mukazi mo akamwela alo alo ege gwene mwana akamwela yes akamwela ni nani akamwela ni akamwela oh kangu nakuja mama kwa wapi akamwela akombavu hebu mpatie simu mwambie ndatika nimeacha simu yangu hapo aniangalilie mbiombi mbiombio atume mtu wa boda boda
3: anilete
1: anilete leo wanata mukangia timu mbathirumu mam noko linge wanenda diali kwera tere akulionye timia otumange mtu wa boda boda kwika mona geta kwanda enu ndene simu tuki otumange ndene simu tuki amuta mukangia nondo leo anganga angalia kwanda kutambe sanga ambia ngaki ngaki gina kaswe timu gina ka suwe timu gina ka suwe timu
3: ona no atiko watie
1: lemo na we
3: atiko watie ne ringe thale yo
2: kati uta ona ne ringe ri ne okana
1: ne ako eno ako ringe ro ya ndike to switi ona wa ringa na wande kete my wife leo nda ali kwatire ori oka utonge likono oati kuona ni mulume akulinga na mambo ile ona ati kuona ni muna kulinga ne oni akugashwe nyomba na kingi amwisho leo no kama kasokira uga kande mulingi ande muente ko miona nino ndo aluga tigira anga kabati anyamuri ayo akwina tv amulingira mu omedi mu ninti ko miona niyo amurai nani ngona kangiwa kira tundi migiri lauti oi ni onko linga sore ina no no ya kwa gina yo
2: nana ku akio kira to nana oya wae kuraja no
1: kaba yeto ni ngona moka ngona morome
2: nani no mukwera
3: yeto ko gwende kaba go
2: ai
1: ni ngona baba niyo
2: ewe kuraja morome
1: gato tindu kare zibana watu eji ya morome
4: Tuesday Tuesday kuna fome ya majenzi maze ndani ya K24 TV na Kameme TV.

Okay, thanya ikorogete ndareka ekomi na mugwanja jameni ndeno irena manto na ndeno irena manto wogu etombiro etukara ndeno na kere manto mara magotu inyeria gato kainye keria nde ekari wogu jameni Nokras etagwa Nokras Group of Hotels nego kuririkani ate mudhikeria Nokras Group of Hotels ni ukuririkani ere na anniversary kuri muntu by the way and akon distract ye munde ntiraomba kwambire mubango boyega on high spirits and I'm very sorry sometimes stress menya timbega Nokras Group of Hotels ni ukuririkani abare na anniversary tarege 14 na tarege 14 nyambura ino igwetu anniversary ikarothero na ara Nokras Hotel Muranga na ara Makuyu ara next kere Magunas na ukari wogu Nokras Group of Hotels modikeria ne ukuririkani atere oteri chiago no oteri ira muntu ugaga kandi nkarere kanyamono yani guntu kuragomba kuthiuke bitha na ukarea into byaku bare na nyamonge ira chieta kwa camp camp no thiuga camp no ira yeta kwa camping bare na world class dining luxury suites na conference facilities inyabwe na meshemani bokenda kurutha meshemani no bodhi na ara Nokras Group of Hotels bokegwa bokerea into byanu mpora inyaboke mama na ara na gukara nogo na bare na nyamo era yetawa serene tinted camps na environment mono kuri na hotel Nokras Muranga kuri na Nokras Riverine and spa era resagana kuri na yengere arembu yetawa Silver Oak Embu na kuri na Enkare Luxury Tinted Camp kagita akaba kaiwa barina anniversary ya ukongwira miyanga 14 ya Nokras Group of Hotels pakaiwa barina nyambura inkire ire kaiwa chena tangazi pa TV yetu agaya Kameme TV na bakaiwa barina tangazi baba inge Bakameme TV na gukaiwa kuri na MC Gikonyore nyambura ino ikarothirwa na ara Nokras Hotel Muranga Makuyu ara next kere Magunas Nokras Group of Hotels bare kwera home of timeless hospitality kwagu no doke nafasi kwegwa ukithikire oteri nu korea intobia ku otari na vena jameni nti yebo atinda ata na niogo ndatinda bobo ega watawedhere mwadhani murungu na mbenderete nonto inge ngayoyo akomba munto amwerire munto ngai augira munto nagatira nthe kaingonde nu nio iona iguru iomba kuruta bia korea munto aomba kwegwa akira mbere ewa mbere awa eneri andam anto jameni bare ya irio po ya irio guba kire ya kwoya kwoya kwoya lakini no ntuno we mukora nenerie murumwe are tunda ngai auga mukoyo agaciaraga na ururu acoka uga na barume no mwankaba thithine kaingonde yomba kuruta ge kure jameni kuthithina tiracima urute rungu bwa lakini iracima uthugani rimwe na ukurukere kagita gaka omo mono kagita ga stress ikio kuona kwa yire nyamba jua ikio kuona kwa yire nya urongo ikio kuona kwa yire nya wamba ikio kuona kwa yire nya uthungiri ikio kuona kwa yire nya uragani ikio kuona kwa yire nya wiriria nonture njira cha muntu murume kodotia mveka ingo yumage kurea jameni ni mbingi na kire njira inu no kuina orogi no kuina manjini no kuina iruminati no kuina wamba no kuina uragani no kuina wiriria na mantu mange kathumba na nonto bogu ntu ya goro indare aga by the way ntie kana ibuko menyogu na ndauga ngai muntu oi ndauga ngai ti muntu ende ngai imuntu na ata ndaugire ndaugire atire ngai are na metho mairi ngai are na njara ciere are na magoro mairi are na kiongo are na magego na rurime ndiye kana ndiye kana no wetiganire na ndeto enu kana no kuregana neo lakini kuringana na kithomo gya kwa kya bibilia na kuerewa gwakwa ngai ari na biara bitano ta bibilia nyamu wa mutugi ngai ari na kereru ende ndiye gya kana gita gaka na rekere tita ike gya kwa boranta yita ye kana ngai na gita kere ata nyamu wa mutugi na ndiye kana ngunyo cha kana runga gaka na ninda aya ntimenya ende mbiye ngai akaritani boranga ya takarina takarita munto wera gotiga kareta nyamwa mutugi ukerwa nyamwa mutugi are rurithomo no
utigakareto ye aguno onga ya kuga ngai atikarita munto boranga ya atakarita munto ike metugo na ke madhugania nonto arato kuero ngai atikarita munto bibiria ni nebu kurea gutara na kere ebu kurerure gutara torero ngai atikarita munto aliorongo kana uga karodha na arega korodhonto babu iko manisha metugo ya ngai tite ya munto munto aregira gukarata ngai ke metugo munto ambiria kwegeru orongero ritho munto ambiria kwerireri into biaitha munto ambiria korodata munto ambiria korongwa munto ambiria wamba munto ambiria kuruta tabia indhuku ngai itabia indhuku cha munto atare kwogurero kwegwa ngai atikarita munto tiko kwero ngai atire na metho maire kana ngai atie na nyoro no kwero mitugo ya ngai ni mitheru mitugo ya ngai wendo mitugo ya ngai inkena mitugo ya ngai ikweyana mitugo ya ngai ikutharimana mitugo ya ngai igukaneria mitugo ya ngai ikorodata yani into bibu bionde birato era wa fruits of the Holy Spirit ngai are na gikeno touga ngai are na gikeno ngai no muretithiri ngai imwendani ngai atire bagabaga okero okero uge gentleness na kemero uga God is gentle na kemero uga ata ni ondu ngai atie bagabaga ngai mwendi there ngai mwendi manto monde maramega lakini manto manga iko uga karita munto actually ngai akarita nyamo wa mutuge we gora mbona wa mbona nuonire ngai metugo yakwa neo itakarite ngai na birande ekirite mbuga ngai tibiekagira ntiimbiekagira na ntiekana nuko gwatanira nani kethero ngai akarita ani kana tagwe ende ngai atikarita muka ngai atiegwe na nyonto nonto ngai ara augire tombe bataomba muka bombire munto murume kuwa utikanda uga akatiba ngai na ntira uga ekuru batire na mitugo ya kimurungu kanda uga atire ngai ombire munto murume wagu wagwe ngai uga we munto uyo agukara we nkamono gato muombire muka aombire muka kiambereria 126 riuga murungu arasoka arauga atire tombe ni munto are munwana no jweto akari oure tukari arabu buchoke bombera ngai atiena metho maire ena metho maire tabia ya ngai ne takarite yaku na ikyo kuigwa tukirwa atire fuata nyayo sake Yesu mokosi yeye ni njia sapi ya kwenda mbinguni mpe sasa maisha yako leo atakufikisha mbinguni yani meviere odingate nyayo cha Yesu Kristo mwana wa ngai cha gukwira utikari orongo utikaiye utikegeirwo barabange nae utikadage kwea na utigakune enu neo mitugo ya kingai otherwise ngai ari na magego mau kaba kaba mirigo tanya muwa mutuge thanya ikorogete ndarega 26 inta yekana na riya gajamen ti yemamu menyo thikuga mwana ora na rambire kuthomera ngai mono arenda kwethia na toko na kombera tikarita ni ukaya kwethora na kuga atire murungu arasoka arauga atire tombe ni munto ari munwanano zoeto akari ore tokari just imagine akari wa bora tokari ko gukaboria nu yare agukire umbi kaboria nu yare agu ya akari bora okuono akari thairo ibu ya akari ogu ende muntu achoke aurie e muntu ora noe asiarirwe atakuona ngai na temetho mamu ikathingatio imatunda ma weya uthukangia tabia sieto bora cia akarire mirire ndagwa nambi ukathiuka rutahwira manto magakara bora magakara
Mundo moyoreru ena medho maire jara shire maguru maire kiongo kemwe kiongo kiongo kemwe ogu mundo omoyoreru ugi chuk ibu akari ogu dhainye goro geti ndaraka 27 dasho kerankai wankedho kia dhimombere atere noa wewe nkedho ukaka kiongo banyana mundo noa dhuke kiongo wale ya studio atako menya oka ewe kiongo ya kwa kia dhukire na antie bio ibi obo ina biongo vira biega nda dhuka kiongo bombere 0798195412 Ndasho kera ngasho kera na kiuria kia mbesha ntuwe ye munde na ogen tumagira maoni makuwa uo kiembera odhikere teore mbari rekona ndasho gankadhu kia dhimo ukurugira na mbenu ya 0798195412 uchoke kiuria kira nkaoria na kereru wali ya rudu kere mix yenu ukambira kethero nukuona takanga yari medho maire kana takanga yari njara ashire. In the meantime Mwadhikiri antuwe ya mundhere mande, tumetaka recovery mande, ndhato irande na chie mundhe chugi kathetii ndo. Nandacha okeranga kunenkera ndhato inu imbi inge, ndiye kana ibu iye vanjini mere na renwe. Ndheno ya agire mantu mono, vanjini mere, muka ora ataga nako mama na mundu morome achiarire yechu. Ndegwa na renwe na rakisi, ndiye kana buku menyogu. Hei, na renwe. Mamui mantu njogu. Ibunda kache na arimenti chuka. Chuka jau imantu njogu jau. Mamu imantu manene. Mere banjini. Banjini mere. Nareno nara kisi. Ntie kana. Banjini mere imbiara itakuruda nara kisi. Natira ira nara batigania. Nara goetawa. Nara maguruma yeso meda geromare isubukia. Nagu. Ntiko meanata araba angire kuya. Buguraba kisi. Kana ino anto bono kire mono kana ino meya marima mainge ntia menya. Lakini in the meantime, ndacho kera, nke wankene nkanera bia maita matano, mambese iroga chetha na chio, kukurukera paybill number ya 33330 33, bora wagirita kudurula mudhikire wagirita kudukia na fasi, ya kugurika tiga antobambere mirongwe tano. Antobambere mirongwe tano, ibunku wenda kunenkera bia maita matano, mambese iroga chetha na chio. Wagirita kudhikire mpesa yaku, uga chetha na shiringi bebute, shiringi egana, shiringi kebao, shiringi tano, shiringi emwe, kana shiringi dhatu. Nonto kira uga banda, ikio uga ketha. Nonto wache edha na egana, ureona egana times 5. Irai shiringi magana matano. Wache edha na shiringi chire, ukona shiringi chire maita matano, irai shiringi ekumi. Wache edha na shiringi egana, ukona egana times 5, irai shiringi magana matano. Menyoche edha na nkurukia shiringi ngirie mwe, nonto kamboni yetio na mbecha inuchi okunenkera. Idhabu ikuma ngirie mwe kuendama. Antobambere mirongo etano baka chedha mbesha ira ireo ikodhira na nonto bogumu dhikiria paybill number i33330 33. Antobambere mirongo etano kuigwa baka chedha agu bare na nafasi ya kukwata maita matano mambesha ira baka chedha na chio dhainya ire na ndarika mirongo etato metambo ni Ameru FM nguataniro ya Ameru ndasho kera nkegwa nkene nkanira biegwa kira antobaro ready baka egwa bache edhete kukurukira paybill number ya 33330 33 0 33, yani idato maita mana ugekira 0 ugekira idato chingechi ere enu paybill number account number make sure ugekira namba ya kuya dhimo nonto mbesha iroga chetha na shukire antobambere 50 ukegwa kiona maita matano mambesha inu. Jameni, ruembo ruleaga rute maganka bore era mwiri mono na ruembo ruru mbora geiri ya madhugani mono romu inuweta wa Solomon Mkubwa, romfalme wa amani.